0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Lu, nganong kataki ang kaman?
6: Sakit kayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod, kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apan, wa di hapoy alibyo.
5: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil. Ang pinagpalang nana.
7: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

0: Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
3: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Kinsa di panihog?
8: Si Sir, po yung leader si Nilagan sa Jordan. Palit ko, pwede mag-video lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na ginang sit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sa kitipino.
7: One man ka nag-antos, di magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
8: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
7: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
8: Ang buta ito, Pastor, kay wala na pagpulba ito na patikap sa doktor.
7: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
8: Kaya kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayaw ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
7: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni paliyog?
8: Alimot. Ako si Sir Buida.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Haplas po kag-aroma na eh.
4: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
3: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
4: Hindi ako pa, naku, nindus giyo ka ay nagulungan itong nangulungul.
3: Oo.
4: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
3: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa ginoon
4: na ya. Pamila, makamata ko, wala siya kuhato, makatulog na ako kuhan na. Iyo, pamila, kuhan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
4: Salamat iyo.
5: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon ko, nasa'y sakit niya. Kalintura. Kusalay, good ang DGMAC friend kay nang sa ako ang experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o DGMAC. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanab ko, bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil o pag gamit o dili ni ampuan. Kaya kanang naayagyod ang iyang anak.
10: Okay.
9: Kalintura, kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Kaya, naayon naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus, dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag magpakuan ko di. Mag, kanang magtugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
10: Okay. Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, oh, oh. 98.3

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa aptong mga silingan, kasikwit girapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Pudi ang kaibigan, palayog palayla o taga-asa.
3: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na po, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adda dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
6: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.

Radyo Kaibigan. 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ato maslingan kasikpit grapi din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
5: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
4: Naka-arthritis.
5: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
5: Tulog
4: kaadlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: ni Santa Boss kita. Apanahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkaimo. Mahal ni no.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
4: Na, apa di ay na?
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: O si Ato Igan na Alex.
9: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung aroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas ito ang kanang kuhan. Tamad.
8: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
9: Kano-kano ka na ako, Pastor.
8: Okay.
9: Nangauga.
8: So pag-aplas mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
9: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa di ag-aplasan mo ang aroma, nauga?
9: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
8: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
9: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
8: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
9: 5 ka buo.
8: Okay.
9: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: Sukad ka ron, mataghamay, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
14: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, eh?
15: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
14: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
15: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services?
15: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Kanindot, no?
15: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
16: Hello, Dai. Diyanan ko sa GRD Printing Services.
17: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
19: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Palailan din na taga-asa.
6: Ah,
5: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
6: Ako, Lord, gusto ko mabuti naman aking talaga yan. At saka, pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiilog ako araw-araw.
5: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo.
6: Naipigto po ang sir, sa mag-ibig sa Ginoo Pastor na naka-ayon po ako ng Vigimax Capsule.
5: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
6: Opo, opo. Karang nga, taga Lambunaw po, kung gusto niya mag-kuan na mag-inam ng Vigimax, kanto sa programo sa sitio ng GKFM po.
5: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
7: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas itang kanang kuan. Samad.
7: Naunsa dahil mo na samad imong tiil?
8: Kano-kano ka na ako, Pastor.
7: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
8: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
8: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo. 5 kabuok. Okay.
8: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na dyan tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Nakaplas po kag aroma na eh.
11: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
10: Okay. Duha ka aroma, okay.
11: Di ako pa, naku, nindos niyo ka ay nagunong man itong nangulmul.
10: Oo.
11: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka.
10: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Oo, nindos na kayang pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa Ginoo na ya.
11: Pamila, makamata ko. Last ko ato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
10: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iyo.
12: Hello.
13: Yes, akin siya ni Paliog.
12: Igan Bering ni Pastor Dan.
13: Yes, Igan Bering. Kasi ato, Igan Bering.
12: Asong mama, Igan Bang, yung guiter bito sa Liog.
13: Oo.
12: Gamay na ba ya?
13: Ay, may gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
12: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
13: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
12: Nakapalit nang ko niya. O, isa kabuk
13: niya. Sotelia.
12: Pastor.
13: Yes.
12: Anam-anam nang niya. Inom.
13: Nom? Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kayo mong alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
12: Oo, muana. Lagi ko niya, Pastor. Kumapalit ko Vigimax.
13: Okay, sige. Ani, bisita lang mga Igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po yung retail diya. O di ba ka sa itong Kaibigan Center?

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Everybody line up!
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
4: Na, apari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Paliog ko pa ila-ila o taga-asa?
3: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
2: Taga-Panantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
3: At doong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, hingon ako man nga, ipatikap na lang na. Kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na. Kay liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
2: Okay, oo.
3: Gibutangan na yun ako. Gibrihan yun ako, Pastor, nga pinaagian. Maayog yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka. Kaya akong anak, 14 years old, ba?
2: Yes, yes, oo.
3: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor. Bali, sabado sa udto. Gibutangan ako isa. Pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
2: Okay.
3: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
2: Uy, daghan nana.
3: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaming sabon-tabon.
2: Ah, okay. So, mura guwa to masudlag mananap siguro, naagi di prinsya iyang mata. Naagi ni turok. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na.
3: Muna ka muna oro, Pastor.
2: Pila ka, VG Max?
3: Tulo
2: ra. So, okay na karon.
3: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo kaayo sa pagtawag usab.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Lu, nganong katakiang kaman?
8: Sakta kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, orsa na lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Aniya na'y bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Salamat dun ako sa Ginoo kay kilalang ka
0: sumaks ako na inom, nakabindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Wala lang ako na inom, nakabindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong di, pang ano tanan, ipagawa sa tambal. Ang akong di pangitang, murag ka ng mga lapok.
16: Mao ba?
0: Mga upa.
16: Pila na ikakaadlaw nga kuwan o mato sa imang mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, di kabakod, unsa man?
0: Oo, oh, dili ko makalakaw, dili ko katindo, gunya akong tiil, murag ka ng ikamaol tanan.
16: Pamaol tanan. Tapos nag inom ka o kapsula, nagbawas ka o daghan ka yung mga hugaw?
0: Oo, oh, mga hugaw, akong di pagawas ng mga gikan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lago, mga itim. Mauba,
16: dili normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
0: Siguro.
16: Okay.
0: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
16: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
0: Wala, dito ka po yun akong bana.
16: Ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
0: Mga apat lang.
16: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
0: Nakatindog ko.
16: Nakatindog ka?
0: Nakatindog
16: na ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan arong pagbutar?
0: Oo, oh, nagpauli ko. Tricycle lang gano'y among gitakyan.
16: Gikan sa ginsan?
0: Oo.
16: Oh, oh. Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
0: Shirley Pilan.
16: Okay, salamat kayo. Igan, gikan sa ginsan.
17: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan?
18: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
6: Yes, Egan.
5: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
6: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
6: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ito siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
6: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuod na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
7: May good news!
8: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
9: Sama sa large format outdoor sticker.
10: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
7: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa Puro 5 Bantal. At mga asawa, Pastor, ba katong hospital kay yang dibate ang yang mataog ang yang liog sakit ang yang lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital nag-click og tulo ka buhok bidimak ang ipalitan siyang tulo ka buhok. Pag-abot na ro sa hospital akong ipainom. Tapos taon mga after 5 minutes naman naman tog gawala ang kapula sa yang mata niya ang yang dibate siya yang lughan ulag na kalma-kalma ba. Pagkaod to akong pasabunsunan sa gabi ingon din siya nga buhok pinang akong kwan ang akong lughan gawas ang taog mak sige ang si decision sa doktor gawas ta. Palit na po kong tulok ka bukbi sa akoan, Alquino. Maren tong resita niya, wala na ako mapalit. Kato na lang tulok ka bukbi di mak. Ano nito sigisigin niya
6: okay.
11: Minde. Nanti na siya, Pastor. Wala na itong kahot yung lugan, ang kasakit yung liog, ang
6: okay.
11: Pulas yung mata.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan.
12: Caligan, AMQ Building, Sayri Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
13: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
15: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Happy anniversary.
19: I love you.
18: Akong gift nimo.
19: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
18: Ganahan ka?
19: Salamat, Han.
18: Di apa?
19: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
18: Ang unsan?
19: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
18: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
19: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
20: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayri Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
22: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Yes, si kagawad okit ba ni?
2: Oo, Pastor.
1: Yes, kagawad o si ato kagawad?
2: Salamat ko sa Ginoo sa Bigina, tungod kay giganit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga, diogahit, unya, ninyong sa ako nga, unsa may makatambal, ani kay sakit kaayo, gawot niya, nagingan ako nga, nakoy tambal nga Bigina, nagkuha siya doha kabuog, unyong siya naayo ang iyang gibati nga sakit, kabalik siya pagkaadlaw, kaya nagkuha na po lubisa. Kaya maunin, Pastor, nga nagpasalamat ko sa atong produkto nga bitimak kay makaayo yun.
1: Salamat yung kagawad, salamat!
3: Mga on na ta!
4: Uy, kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisya!
7: Fuego blend jelly paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Lu, nganong katakian ka man?
9: Sakit kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo!
11: Naapari ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: May buntag ni mo diya, kaibigan.
10: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso niyo, mabuhay ka ding ilan.
5: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsay ang atong paabot sa atong mga tigpaminawan.
10: Pasalamat sa atong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max, gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
5: Kinunsay mong asawa?
10: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Advisan po ni para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya makuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot niya sa resulta, dugay kaayo. So sige lang niya pong sakit ang iyang tiyan. Then nihangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time. So nihangyo mi nga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga BG Max. So maurak to akong ipamintin sa iha. Buntag o ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan yun ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iyang sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na itong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na yun. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
5: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso o Barangay Mabuhay, Kadingilan.
11: Haplas po kay aroma na eh.
12: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka di stagong, nagpalis ko duha.
11: Okay, duha ka ruma, okay.
12: Di apaan ako, nindos niyo kayo, nagulungan itong nangulmul.
11: Oo.
12: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal
11: ka, okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma, nawala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
12: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
11: Salamat sa ginoo
12: na ya. Pamila, makamata ko, last ko hatu, makatulog na ako, kuwaan na. Iho pa minagkuan ni Mawali nga. Mga okay. Tulong na mapod ko.
11: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
12: Salamat iwi.
13: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
14: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.

0: Kinayak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: DXRK Radio Kaibigan. You
1: are happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko dani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di apa?
2: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Kinsa ni palihog?
8: Si Lucy Alastra.
7: Nag-inom kag Vegemas kay aduna kay gibati sa lawas?
8: Oo.
7: Unsa ra imong gibati?
8: Kaning murag tagid bitaw.
7: Dugay na nga imong giantos.
8: Dugay na mga 10 anyos, pitok bu ka pa Vegemas pa na tumar.
7: Oo.
8: Nga nihilo na kung ka. Kala na ni undang mang sugasto, kinsa makaayo gud ani undang mang sugasto tumar ni balik man na. Ni balik na pud bu kuan.
7: Inom. Okay. I-maintain siya igan, pero at least karon nawala.
8: Uno wala na sa buhay, balik ni Sir Tomar.
7: Okay, salamat kay Igana, salamat kayo.
9: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Maray. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: May good news!
13: Hello, oy, unsa koy good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
4: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
5: Yes, Egan.
4: Mag-design mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya ay hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then, karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang botilya, tulo ka, bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, aroma herbal oil ka, Igan?
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
10: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasaptay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasaptay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Oy, Maray, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi, Maray, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Maray. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, eh?
4: Nagkunot mo mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dai.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Paliog Pailaila din taga-asa.
10: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
9: Ay, Tagum.
10: Tagum po.
9: Sige, Alex.
10: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
9: Yes, Alex. Ano yung testimony mo?
10: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umma, nakagawas na yun sa hospital.
9: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
10: Opo, Vigimax po, inhalo sa gata.
9: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
10: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kaso ng Vigimax. Nabuto ang one.
9: Nagubag?
10: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
9: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
12: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
14: Lu, nganong katakian ka man?
15: Sakas kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakas pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
14: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bagko? Ang solusyon sa imong hubag? Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
16: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
17: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: Happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat han.
0: Di apa?
1: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaon gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog ni atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak. Sa ginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyot pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag-bijimak kung unsa akong bakayon.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
8: O si Ato Igan na Alex.
9: Akong pasalamatan lang pasi katulit-palit na kung aaroma ba kay ang akong tiil kay nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
8: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
9: Kano-kano ka na ako, Pastor.
8: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
9: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
9: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
8: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
9: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
8: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
9: 5 kabuok.
8: Okay.
9: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
1: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
11: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
3: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
5: Kanina, Pastor, nga dili member, pero permit ko nagkuhan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong engine markay na bukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
4: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang engine markay. Ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
4: Okay.
5: Patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa engine mark, Pastor. Ina mo gawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
4: Oo, mugawas na sag iya.
5: Mugawas na Pastor, okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dayong kuano niluan sa buton ba, Pastor. Oh, Pastor. Mo na mintin di ko Pastor ani mo bilbi ma. So salamat kay Pastor sa ala.
6: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan?
13: 90s.

0: Ganon mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo!
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Apaliyog pa ila ilaigan o taga-asa?
12: Taga-Malibasan na Bunturan, si Tusing Bituro.
11: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
12: Oh, si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang, nga ningkupos na, gikan sa diwalwal, noong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor.
11: Oh.
12: Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya, karon dito palitan ako 15 ka buo, nga dayon Dios ba na ko 15 kaluoy sa buhi nga Dios iya jung kita na langinan og maayo ang bigima na ulian ang bata
11: na ulian imo
12: nga karon dili na siya maghangak hanga kay gikan ni siya diwalwal good pastor ko ani siya banadaot sa blasting
11: okay so okay na siya karon nay
12: kaluoy sa Dios man na maayo na siya karon dili na maghangak
11: okay.
12: Niya kayat kay ni siya wala pay panit bungkag sa kayat
11: so...
12: karon maen na siya mukaon gumikan sa unsa ni kanang bigimat Dios salamat ug dako sa buhi nga Dios
11: salamat kay nay
12: nagrohan gid niya
11: amen
12: kay kaduha naman ni ako pastor ako pod mao po ni akong giinom nga nakatindog pug ko nakalakaw ko
11: pila gani ka ka semana nga di magkalakaw?
12: O sa ka, one year sa pastor.
11: Ah, isa ka tuig nga di kalakaw?
12: Oo, ako, isa ko ka tuig. Pasalamat ko nga gipalitan ko mga permero o kinsi.
11: Oo.
12: Kaya ito yung mama na ako biya itisibin pa edad ani karon.
11: So,
12: tapos, ang akong anak, akong gipakuan ani, gipainom sa didimat. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhay nga Diyos nga gibubuan yung milagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
11: Okay, gan. Salamat kayo. Salamat kayo.
13: Mangaon na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
16: Ilabas ang bida sa lamisa.
17: Fuego blend, jelly paste.
18: Kalami ane.
0: pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste. Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida salamisha. Ang Fuego blend, jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
17: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
18: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
19: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
18: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
19: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
17: GRD Printing Services?
19: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Kanindot, no?
19: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
20: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
22: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Kinsa kanin ni Palayog?
9: Si Samuel Nesa, iba, awarang kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magikan sa sulod sa lalunggan nga murang kuwat nito sa Samad.
8: Okay.
9: Pastor, ang nanggawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinagpalang kapsula na tabangan yun o gamilagro ang mga kundalonggan na sige na balik-balik ang
8: okay.
9: Sakit.
8: Igan Sam, kanang nakatestify mang gaad to milabayng adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga gianto si mga sakit si mong dalunggan?
9: So, ganda to atong kuwan pastor, February 17.
8: Uy, so mga kuwan kabulan di ay, upat kabulan?
9: Karon ang last na nanggawas pastor, mga kugang-kugang, mga
8: sige.
9: Mga samad siguro sila alam sa dalunggan na mo ang nanggawas.
8: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ika Igan Sam sa pagtawag. Salamat igayo.
9: Salamat kayo, Pastor. God bless you all.
8: Yes, yes, salamat. O labasan, salamat sa Dios nga gigamit yung Vigimas arog maayo.
10: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ayay sa paliog pa ila-ila o gatagasa.
5: Sala purok tris ni Pastor.
4: Purok tris? Asa dapit nga purok tris?
5: Purok tris, Barubo, petisyonan.
4: Ah, diya sa petisyon sa Barubo. Kinsa ang pangalan paliog?
5: Judith Ligardi, Pastor.
4: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan.
5: Ano, pasalamat ko sa Ginoo Pastor, sa pinagi sa DGMAC, na napaso ang akong apong sa likod, nabuwan o tubig init, unya, wako'y laing gisampit, akong girebyok, Pastor, unya, nakahinomdumang kung ano pa ko'y DGMAC na isa kabuok, akong gipahid sa iyang likod.
4: Uh-oh.
5: Wala dang tig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula, niya, wala din sa nibutoy.
4: Okay, so okay na siya ang bata, dakuon ta ang magkapaso, to siya kay tubig mangyod na ininit.
5: Okay na siya, Pastor, pero laki ko po salamat sa Ginoo Pastor, nga ligamit ang DGMAC na makaayo sa paso sa bata.
4: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
5: Salamat, Pastor.
4: Igan, Judith.
6: Yes, Igan.
7: Magdisin mo yun ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
6: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
6: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro ko mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
6: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, aroma herbal oil ka? Igan.
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
6: Okay.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag-hamal, naopan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa kumuad ito. Kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Happy anniversary.
13: I love you.
14: Akong gift ni mo.
13: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
14: Ganahan ka?
13: Salamat, Han.
14: Di apa?
13: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nga kapantay ko.
14: Ang unsan?
13: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
14: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
13: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ako si Ato Igan na Alexa.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaaraw mo ba kay ang aking kiilkay ng nangaugas itang kanang kuan. Samad.
2: Naunsa dahil mo na samad mong tiil?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kung ano?
3: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad ka nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
11: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad

0: akong tulong. Murugid akong kita tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
0: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, eh, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, eh?
3: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
5: Si Margie Tilingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
4: Nag-arthritis.
5: Oo, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
5: Tulog
4: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapla sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa aming pinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
6: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo!
6: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asaptay signages.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasaptay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusala, higod ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala og bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil og pag gamit o dili ni ampuan. Kaya kanang naigid ang iyang anak.
4: Okay.
10: Kalintura, kalintura, yun to siya. Kalintura, yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandat, magpakuan ko di. Mag, kanang, mag, tugon ko nga, magpalit ko, para po sa akong anak.
4: Okay. Yan.
7: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, matag-hamal. Taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
15: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia 9
16: Eva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
17: Kay sa amog kita gikan ug sa amog kita mubalik ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ay, punta ni mo diyan, kaibigan.
3: Ako si Kirish Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Ah, kita ka San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan? Ang sabi mong pasalamatan sa Diyos?
3: Ang pasalamat ko sa Diyos na nakapundan ko na taon ng doktor na naago sa labelo. Ibalik, naging kamos ni kay iaring ko na.
2: Okay.
3: Kaya naging mo na mo, ninanto ni si Ila na nandiyan sa mayor kay na may isa niya na dito maaroma akong kuhan ka ng bilibat. O naging mo na mo, ning inong ko sa ang kasama tanang niyo kung ko kama ning inong ko sa tanang bibibat antol ang gibotanan ang mong pulo ng dalawang na ho kahurot ni ko ang kabibibat malang pulo inong ko inong malang ilo ang pulo pagdaranda yung lokal na ho na kuhan nila na nakuhan nila na
2: nahuyos
3: na alos na ang pasalamat lalo sa
2: salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: Wala gi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
2: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan lang po si Katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangaugas ng kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay.
7: Nga-uga.
2: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
7: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum.
7: O, lima ka.

0: Buo pa sura kung ipalit oy.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
0: Lima ka buo.
1: Okay.
0: Lima ka buo ka kung ganya. Magpasalamat kayo pa sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maulang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan ito bo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na kapilya iyan napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Living Montesilio ni sa puro kumit malinsa ko sa dada. Yes. Ako karon din sa talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyo na isa po niya sa ibigan din. At doon naging bulan manggod pag ang hinamo din nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man?
0: Sa ibigan. Karo, nag-inom na siya o bigimat. Nga nga pala ko sa akong auntie unsa, gita inom na sa akong angkon. Minsan gita inom na niya bigimat o ganang aroma, gita po niya, haplas.
1: Oo.
0: Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nandiyo sila kay birthday po niya nang kay sintaan niya sa pagkataro. Kaloy sa Ginoo, maayon na gita yung panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang fixagis pa sa na ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ko din sa balay, ito pasal, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakita ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karong Pastor. Kaya nagsakit, anak din karong nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor mo ko nagikuan sa TV kato sa minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dente pastor, yun ang nais diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa siya tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor pagka atong pagdayra kon tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niutom ako kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko to, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yandong ko kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kuanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo ginuo ikaw mag-ayo. Di uli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit ako sing gidala diri sa balay. Uli ko, di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko di pa inom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: Igansel, unsay kayuhan niya muna ang kong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man.
1: Sa una, kanang, kuan, kanang, hangakon kong ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo, nagtay ko, o, gisima, kuriya-kuriya, karon, nawala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karon kung para kani adto, sa wak ka pa magamit sa VGMAX Plus.
1: Oh Pastor, ganang, iwang pagi ko sa una, kayo, Pastor, wala akong kalag. Karon, na uli-uli ang gana.
0: So na day kay heart enlargement. So salamat sa Dios. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat na sa.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Glayan. Oga, salamat.

0: Isa ni Palihoga. Hoy,
1: Pastor.
0: Iganlisel, kamusta man Iganlisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa
1: Oo,
0: paggamit sa
1: sa
0: Bijimax.
1: Ginoo,
0: Yes.
1: Pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon pati nga liog tulo og nganak ako ang kutoy na bakot tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bijimax, Pastor.
0: Unsa ka dugay na antos imo simong totoy nga matimo nagubag og gatulo ganana?
1: Ano, Pastor, kami
0: tugod pa sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Dalaga ka pa
1: ando. Ako ang anak. Oh,
0: dalaga ka ando nga naminyo ka o nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag og ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa, ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, siya ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antusong naging Pastor, i-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan, na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalag sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikipakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel, taga-barang.

0: Kaysa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitautaw. Magtestimony kong pastor bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na katuig, pastor.
0: Ay 15 na katuig. So dako ka naggasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dire ra sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitautaw.
0: Prune Sarador.

0: palihog?
1: Iguan na yun eh, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ubag kaya kong ipon bag, inna ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan, iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Bigimak ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulong ako sa doktor. Di makatidin ko na magkalit o bigima, tulang kabok ka sir Dandy. Na arang-arang na ba ko, wala na ko nakaatko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat
1: sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo okay. Nakatindog na siya, pinaalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros na siya pagka-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaroon Pastor, makalakaw na siya, agak-aga ko na po diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Si Vivin Montesil yun, isa puro kumit Malinsa ko, Pastor Dander. Yes. Ako maroon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza men. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamo doon, nagluyan is siya.
1: Okay, ngayon nagluyan man.
0: Sa Ibiza. Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pala ko sa akong auntie, unsa di pa inom na sa akong angkon. Minsan di pa inom na niya Bidjimas o ganang aroma, di pa kuhan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaan na po nandiyo sila kay birthday po niya, nagsay sintaan niya sa Pukitaro, kaloy sa Ginoo, maayo na bigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kayo sakop Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Kian Pastor.
1: Ah, sige, igan, paliog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Gisagitan man ng Kian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ng Kian, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo, bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga unsa kay ito murag kapoy unsa to murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas mangod to, Pastor, ta gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya kapoy kay siya lawas murag nagpulang yang mata sa kakapoy sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya gipainom na ko siya og kuan bigi max then gipapahulay pagkaugma nakalampas na pud siya.
1: Salamat siya kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuhani siya, kanang energized siya. Gani, maupunin ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magtulong ako sa doktor. Di makatidin ko nga magkalit o bigima, tulang kabukas na dandi. Naarang-arang na ba yun ko, wala na ito nakaadto sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat
1: sa pa.
0: Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamid.
0: Kinsa ni Paliog?
2: Igan na yun Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay adto.
2: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa bigima doktor kay ugot niya akong ipon bag. Hindi ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
2: Oo.
0: Tapos, nawalan hubag.
2: Oh, ginawa ko.
0: Nawalan sakit.
2: Nawala po ng hubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: sa Lipaliyoga.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Kaigbaho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin sa Miki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then, kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas ang buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kayo. Okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Bibimax Pastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nito po akong hero. Grabe din akong kahalok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay pagkikirig na ko ng kanding pastor, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa dako para magin sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya lang tida mo, kaya kaya nalang rabi dimak diya, atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban, oh, dimak, doon gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o nga wala agad maunsa. Okay, so, o sa gid ko sa makapamatuan pastor, nga di ka nalangan si Ginoo.

0: Kinsa ni Palayon?
1: Turun Mengbore.
0: Ako kita ka sa Kaigan.
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, sisimun yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tunggi, sulayan na, ginam ko. Usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nandigal akong gibati. Tungod na tunggi, yung ako ang usalan yun ka. Kapsura sa Digimax. So magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisakitan og kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisakitan man og kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyong kiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy, unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas, mungod to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Pag uli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang yung mata sa kakapoy, sa kainit.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, kanang gatubilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lawas, ang sakit?
0: Po, niya, presko, pagi ko daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Ganuspad. Niya, maulang itong gatubilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yung ipainom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala niya, Jude. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang hangakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka hangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Ko nung wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: di ay? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Takoy di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, isang nga lang, hindi ko na kayo iyang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Sa ni Palihog?
1: Si Juan Nene, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon bag, inna ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palihog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din sa ato igan din.
0: Asong mama igan bang yung guiter beto sa liog
1: kay oh,
0: gamay na baya.
1: Ay ni gamay na. Dako ba kay yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na pila ka buk ang nainom.
0: Ang nakapalit man ko diya og isa ka buk.
1: Sutelia. Yes.
0: Anam-anam na niya inom. Nom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa VGMax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diya pastor sa magpalit ko VGMax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo og retail diya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di ba?

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, iguli gikan sa balay, gikan sa iyang trabaho. Tapos, ya, tapos di kaya ang rawas, pag abot sa balay, halos murang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o buha ka buok. Ya, pag abuntag din siya nga lang, kung kaiyang paminaw, murang tawahay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Isa ni Palihog?
1: Isa na yun eh, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap, doktor, kay ugot kaya kong ipon, bag, ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Pastor Dino Repastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Amo sa imong asawa Pastor Dino.
0: Hello Pastor, sa iya okay, nakatindog na siya, pinaagi siya, nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid siya. Pastor, salamat kayo Pastor sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa imong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke po siya Pastor, na ang iyang kuan, ang bata sa tiyan namatay kay buros nito sa pagka-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Wow. Oh. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og ato sa BG Max yun. Nakapalit ko la Pastor karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor maglakaw-lakaw na siya, agad-agad ko na po diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na Dios siya.
1: Okay. Pastor Dino sa

0: ¿Quién salió para yoga?
1: Selamat
0: Oi, Ikan Nisel, kamusta man Ikan Nisel?
1: dengan faktor pastor
0: Salamat sa Ginoo sa paggamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax pastor nagpadayon patingali og dulo og nana ako ang kutoy na bakok tayo. Tungod sa Ginoo pastor, nanaa
0: ang gudimang pastor. O sa ng antos mo si mong totoy nga matulim mo nagubag o gatulo, gana na?
1: O ano pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad pastor.
0: Uy, dalaga ka pa anto?
1: Wala ka po anak ko, dalaga.
0: Dalaga ka anto nga namin niyo ka o nakaanak o tulo?
1: O, wala ni makutoy sa akong tulo ka anak pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o gana na? Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus to. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok pa to.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo. Tapos, ang mulmul kayo siya. Ang laping-ping siya, ang kulor.
0: Pilay mong edad ka ron ni Ganisel?
1: 40 na pa, sir.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ko nga din, pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Oh. Nakapun ko na akong pitas ko to. Ikabasin mong lalang sa pitas.
0: Oo. Oh.
1: Pero wala ko mo kuan, pastor. Kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi ako salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan, Lisel. Taga-barak.

0: Dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagigagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ay ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Po. Niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan, di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala niya, Jodlis. Bakit na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaga, lakaw-lakaw na.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom. Dagan,
0: sige. Tapos, wala ni kunulog sama na kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20 Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga ta si imong sugar.
1: Ay 15 na ka tuig, Pastor.
0: Ay 15 na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nya daka na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dire ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang piil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igat.

0: Lian ay kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: bibin mo si Silvia sa Purok Bet Valencia ko sa Sardade. Yes. Na ako baron diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluyan eh siya.
1: Okay, ngayon nagluyan man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Big Jimat. Nga nangatawa na ko sa kong auntie. Unsa rin, gita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita, inom na niya Big Jimat. O ganang aroma, gita po niya, haplas. Ngayon, taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaag na po mga sila. Kay, birthday po niya, nang kaisintaan niya sa kataro. Taloy sa Ginoo, maayo na gigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan ninyo dali sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o biginak. Tulang kabukas na dan din. Na arang na ba ko? Wala na ito nakaatid sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: sa biginak. Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamid.
0: Okay. Hello. Yes, at kinsa ni Paliog?
2: Igan diring ni Pastor Dan.
0: Yes, igan bing o si Ato igan bing?
2: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
0: Oo.
2: Gamay na ba ya?
0: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
2: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
2: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
0: Isutiliya?
2: Sir.
0: Yes.
2: Anam-anam nun yung inom.
0: Nom? Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
2: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di ba?

Ako, sa nakapamatuod yun, saka yun sa Ginoo nga, yun yung ito na kanina ng Bibimax Pastor. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, daghan ka ayon niya, kay ginayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nito po akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, na siya mapatan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang ako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay pagkikilig na ko ng kanding pastor, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa naku para magin sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yung siya ang tida mo, kaya kaya nalang rabi di Max, diya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban, oh, di Max, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lagid tong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... O sa agad ko sa makapamatuhan pastor, nga agad na nalangin si Ginoo.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palayog.
0: Egan Bering ni Pastor Dan.
1: Yes, Egan Bering o si Ato Egan Bering.
0: Asong mama Egan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, may gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk
1: niya. Isotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom.
1: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten diyan na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di ba?

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel na pala yung address na kuranto store.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito Pastor. Before siya natulog Pastor, sa DJ Max to Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi Pastor, sakit iyang liog Pastor. Kanang more stiff neck Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oh.
1: Niya, anong pagkakadlan Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DJ Max Pastor nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali gamay na lang dito siya kaayo Pastor ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog Pastor, diha na yun Pastor, pagkatatot Pastor, wala lagi sakit sa iyang liog Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so ato, pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan, so imong...
1: Oo, nakuha na ako daan Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan Pastor,
0: yung liog. Tapos nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra Pastor, kay isa ra na ko plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinuod niya, Pastor.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...

0: Hazel, kumusta man?
1: Nanang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, atin ka ba doon? Atin may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag-uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, ubili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba, nanak po na. Kuy, kapabalaka na ako ang Paris doctor, kay grabe na gud, lukot-lukot na po, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gud, nga napalinto na po, bugno nga singot, nga okay. Ikid masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga duwa pastor kay kapanghanggar naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili bang ko galihok nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba na grabe gid niya pasakit. Moto, pag inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Mungguan?
1: Doon nakabuok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o Barang...

0: sa Tipaliog.
1: Harold, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulo sa pasur. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko sa Inday, yun yan ni uli. Sila baramag, wala na yung tao dito sa tindahan kaya na nito kailan nagbaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka po kapsul pasur na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata pasur.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pasur, mo cross din niya sa kuntunga, sa mata ba, dito sa agdang, wala na ba yun. Sa tuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pasur, wala aramag na pulo ka kapsul na ayaw ka, di kaluyan ka Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala na bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka-sulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya pasur, mo palit ako gutro wala, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, businay sa kumbata, le sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungulo sa iyang kiting, huwag iyang magaraan sa nangang
0: lukulukunan. Mau ba? Salamat kayo sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Pasto? Mga almost 2 years akong migraine. Pero mawala, wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo niya sa doktor. Ano? Ditaluhian kayo sa Ginoo. Pasto? One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kayo, Igan. Pastor, salamat kayo.
1: Salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Pastor Dan, si
1: yes.
0: Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, Iga.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igandering ni Pastor Dan.
1: Yes, igandering o si Ato igandering.
0: Asong mama igandang, yung Twitter bito sa Liog.
1: Oo. Oh,
0: gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung Twitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Twitter niya. Karoon, ikupos-kupos na.
1: Ikupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk.
1: Isotilya.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom.
1: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa di ani gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko di Pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya.
2: Oo, sa nakapamatuod yun sa kaya sa Ginoo nga diya din ito na nanina ng Vigimax Plus Store. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding na akong hero, nga nakausad kay akong hero. Mutungan, ito po akong hero. Grabe din akong kahadlok lagi nga na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napilip magiging niyang dako kayo. Niya, pagka kuanda yun at to, ang kanding naligid na dito kay Paul, kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, sa dako para magiging siya kanding. Oh, pero salamat din niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kay na lang Biggie Mac diya atong tambalan. Di mo to nga among giyaban o Biggie Mac daw din ka buhok. Timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala gid maunsa.
1: Okay, so,
2: o sa gid po sa makapamatuan pastor nga, gita na lang yan si Ginoo.

0: ¿Quién sale para la yoga?
1: Liceo, si María,
0: Hoy, oh, Igan Liceo, ¿cómo está, man, Igan Liceo? Salamat sa Ginoo sa ipagkami sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Nga. Pero wala ning Vigimax, Pastor. Nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Vigimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si Mong Tutoy ang matulimong nagubag o gatulo o gana na?
1: Kung ano, Pastor,
0: kami tugod
1: pa sa
0: 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka
1: pa ito. Wala ka po
0: akong anak. Oh, dalaga. Dalaga nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutuloy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, to. Kung ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iya ang color.
0: Pila yung mga edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antong ko nga din, Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kabati mong lalang sa pitas. Pero wala ko mo kuan, Pastor. Kay
0: lisod
1: tayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Taga-barang.

0: kaibigan Diding Bakalso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uyan na siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan sa istorya ani, ang bana ni igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years
0: ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan
1: ako? Dijimax yung gadang nakauli.
0: Daghan kay ka nagasto nga mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Dijimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta na yung Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na gid tumabawala Pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: gid sa tigmok na kong pamilya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang pangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalit ko sa Bikima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Niya, abla sa akong OBG, Mac, nagpahit ko sila ang Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero, nasulay ko sila, Pastor, wala, gilang kapatang sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Dua kabuok.
0: Dua na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayos,

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Ay, taga Lurugan, Lian. Ayos, ay, si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa mga Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi G-Max Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Katuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.
2: Atong daigon ng Ginoo, sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalagong Espiritu, o sa tibok natong kusog,

0: Unang inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Emena, dalagod ng Diyos o gamay buntag kanyang tanan, mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlang Domingo karon o gapit sa 14 na, aning bulan sa unyo. O usa ka matawong nga buntag, laing adlaw na pod nga gihatag sa atong labing gamahanan nga Diyos, mga kaibigan ko. O tungod kay adlang Domingo karon, uban-uban ta sulod sa duha ka oras sa pagpaminaw o mga awiti makalang itong labaw sa tanan. Ang buhing bala ang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko. Bosasbon ko, welcome sa programang Pinagpalang Musika. O sa mga karumpa na kapaminaw. Ako kini si Pastor Dan Dangalio. O ga-broadcasting live karunigsoon din ni sa usa sa mga hotel din sa Andaga City. Og ako mo gidapit uban kanako hangtod dalasay sa pagpaminaw og mga pipila ka mga awit makalang ito ga sa balaang pulong sa Dios mga kaibigan ko. Og live ta sa atong Facebook account Dan Il Evangel. Og salamat sa tanan nga ga-share ingatong live karon. Og sa tanan nga nag-comment at least masayod ta nga naamo diha na minaw karon. Naguna ganiya mga kaibigan mga kingsuunan. Iganajian Deligos Oba Mambuaya. And then si Igana G Lord diha sa Hingooga City, may buntag kanyong tanan. Oga sa tanan nga gapiminaw ka na to, husband ko may buntag. Natoy ako nakita din ni ganya taga Madrid, do lagi unta din ni. Kayong tanan diha may buntag. Mga followers, viewers nato sa atong Facebook live.

Kaibigang Nilnil Kagat-Kagat, Konsolasyon na Boy Sierra, Kim Ramos, Oba Cotabato City. Anto Daniela, Griaga, Sarilia. Og kang Restituto Liamoro, diha sa Bukawi, Lianga, Surigao del Sur, diha ko kapon sa Lianga. May buntag diha kang kaibigan, Kagawad Noel Abaw, ba si iyang kapika sa Kinabuhi, Tibog Pamilya Abaw diha, kanyang tanan may buntag. Salamat ug dalay gunong Dios kagabi kahapon to ata didto nalangan lang ko pag-abot na daoy naga ato didto kay mutag balonta kanato pero nalangan gi ko pag-abot ha. Oga diya salamat kayo kay bigang kagawad Noel oba radyo kamayo tinlamia kay tong iyang gidalit kanamo kahapon nga halo-halo tinlamia kayo. Daga ko na kaong halo-halo, pero lahik itong halo-halo diya ni former kagawad Noel Abaw diya sa Radyo Kamayo. At oras magkaibigan karon 8 minutos makalipas ang alas 4, may buntag kaibigan Chris Mapula. Atong pinangga ni nga kaibigan og tipaminawan og atong kauban sa simbahan sa MCC, Dakbayan sa Valencia. Og kasabog ginako mga kaigsuon natong MCC. Wow, karun diya, pero nadiya ang atong host pastor, Pastor Ayuni. O ba ni Pastor Carl? Isa gani pukol, may buntag, o ga sis Arkel, Romero Balaba, may buntag, kamusta diya? Kay murag kapon, murag tong di other dipod. Medyo kuskusog na pod nga pagtayog diya, no, paglinog. Andin kapon pod. Then sings my song. Padayenta nagampo alang kanyong tanan diya. O ba nagin mo ragbati o nagtruma ang uban diya. How great. Pero diya sakamot sa Diyos igsoon, nagitay kasiguruhan. How great. So kanyong tanan diya sa Jinsan, maayong pagkaminaw sa tanan nga naminaw sa atong Facebook Live diya. Kay bye-bye po na atong mga followers sa atong Facebook nga taga Jensan o mga listeners usab na ito mga kaibigan makiksuunan sa atong partner station diya ang Radyo Bandera Jensan o mo sa mga kaibigan ang radyo ng masa Maasi Masarangani Province. And when I think hopefully naka ako sa taon kalit din niya ako sa nga tanawon atong JC din eh kung naka-hook up na ka na to ang tandaga. Nana, Infinita Radio 90.1. Salamat kay Ryan Diff. Yaon ta ko mag-broadcast. Pero medyo kapoy na kayo kay late na gabi imiabot din eh. So, dali na ako nag-plaster. Mga akong tingog karon medyo di kayo pinakusog kay na ay naka-occupy pika sa kwarto. Tingalaw niya sila nga nung ban ako alas 4 paskadlaon. Medyo bibo din eh sa tandag. Kay naamay ko, naamay mga kalingawan nila. Fiesta ba ka din ikaroon? Anyway, maayong buntag, tandag, at mga pinanggang tigpaminawan. Kayo to lang may buntag. Malipay kong mahimamat ang ato mga tigpaminawan. Mga bagong tigpaminawan sa atong bagong partner station din ang Infinita Radio at Tandag City. At ayo, tatawad ako yung announce ko asa ako dapit naka ninyo makita o niya. Pero sayo ra gyud kay di bug ko magadugay kay mangita butag simbahan nga asa ta makasimba o niya.

Ang atong Diyos, labing kamahalan nga Diyos, may nabuhat sa langit ug yuta. How great thou art, usa karaang kanta igsoon, pero grabe, grabe ang minsay ni mong kanta. Ato mabati karon. Kining kantang, how great thou art. Dalay ko ng Diyos.

May buntag diha kang si Isa Velma diha sa Unida Kagwait. May buntag kanyang tanan diha. Itagbo ka na to kahapon dito sa Marihatag. Ito ata dito. Mangtod nga nangit-ngitan ta dito sa Marihatag gabi. Og mausap diha sa taga Marihatag kang igan na sislisa ang tagiya sa D1FM. Og mausap diha kang kaibigan ni ka. Igan ni ka, may buntag ka ni mo. Salamat ni ka ay pagtagbo at tutong presidente sa kaibigan diha sa Marihatag.

Abutag diya sa hinatuan labi kang Nanay Esther Bataga ato ng kolektor sa kaibigan diya. Salamat kayo atong lami ang fresh kurba kaigod. Pero giluto na niya ng shrimps. Salamat Nanay Esther. O niya iblarat ang fresh ko kay isda iksoon. Abutag kang kaibigan dahil Linda Lirin diya sa hinatuan. Of course, kang Pastor Salde, walan siya kahapon dito. Pratis nalipay ko, nakapit ko dito mismo sa istasyonan sa King's Radio na Toan. At oras karon 14 minutos makalipas alas 4, mga kaibigan. At ang iyong atong pasiunang mapag-ampo.

Amin na kinabuhi ko ihalad ko kanimo, ako yung nating suon mo kanimo mga pag-ampo. O gawit ka ron nga ang kinabuhi mo, ihalad mo sa Diyos. No. Di ba nga ito yung suon kabayaran ang tanan na gibuhat sa Diyos? Pero at least ang atong kinabuhi, atong mahalad nga ito kaniya, kaibigan. Diya Saudi Arabia, diya sa Riyadh, maayong pamaminaw, kaibigang Isil, Greece, Lagsino, Dawat. No, may buntag ka nimo. Iganilin pareya o ba mangagoy, salamat ni kayong liyo sa kabisin, itagbo kika nato kahapon dito. Salamat, salamat, iganilin pareya o ga sa imong atabang usab sa buraton sa Diyos. Sa itong programang pitagpala musika, salamat ni kayo iganilin. O ba usab kang kaibigang Danilo, mag-usara nga ni tagbo kika nato. Salamat usab sa love keep nga mga atag. Igan Danilo.

Maayo nga buntag pasudan si Jun Galyasa ni taga Trento. Suki nga tigpaminawan sa pulong sa atong Dios. Kaibigan nga Jun, may aga dira sa imo may buntag. Di ako atong milabayng adlaw. May buntag di akan nimo. Oga, nato itagbo ka nato dito. May buntag kayo diha. Sa Trento nga may tagbo ka nako. Ako lagi pangitay ang pangalan din eh, pero din ako na makita.

0: ngayon na nito kailan na baro ng palit. Wala naman na pulog ako kapsul ba sir? Naayaw ko migraine, murag mahulog ako mata ba sir?
1: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
0: Yung mong sir, mukros din sa kutunga sa mata ba? Dika sa agtang, wala na ba yun? Katuko sa una, mawag ni palit ko bigli mark sir. Wala aramag na pulog ka kapsul. Naayaw ka, dika lo yan ginoo.
1: Salamat.
0: Bumalik.

Mao kini ang balaang pulong sa Dios, makigsuon na makaibigan. When God allows us to pass through difficult times, God is with us. Kahapon mga kaigsuonan, atong nadungog ang programang Pinagpala Musika o atong nakauban si kaibigan Vinzar. Akong isulti kahapon apan kung wa magin mo makapadayon sa pagpaminaw kahapon sa diyang ako'y ni Paulina around 5:20. Akong giingon nga, supposedly ako ang magprograma. Oga, kaso lang akong lokasyon kahapon, murag makadisturbo gid ko sa mga silingang kwarto. Kung magtingog kagadlawon mao nga ako lang gyang i-convincear nga siya say magprograma, mupuli lang ko pag mga alas 5:20 na kay at least di na kay sayo mata na ang mga tao. Nga tua, amin na tua spikas kwarto na occupy sa among gitulugan. Maong rason igsoon nga wa ko makaprograma kahapon pagsugod. Nakasugod lang ko, amin nakapuli lang ko, human na nakaampo si kaibigang Vinzar. It was around 5:20. Now kung di ko masayo pa. So karon po, naagyapunta sa kalugar, unya pikas kwarto na itaw. Pero at least, kanang inakitagi ko'y magtingog karon. Manang ako nga tingog, di kayo yun pinabundak, o di kayo pinasinggit, di kayo pinakusog. So kusgi lang gamay volume si mong radyo, kung naminaw ka, kay di kayo kusog, ani ang akong tingog karon. Kay basi makadisturbo po tapikas kwarto. Osbon ko, when God allows us to pass through difficult times, or mga sitwasyon, God is there. Si Kaibigan Vinzar kapon nagwali siya og ang abrisikulo. Ngayang giwali makita diya sa libro sa Joshua, chapter 1. Nga sa usa sa mga pulong, nga alang kanako sa at sa Diyos, nga to kang Joshua, I will be with you. Igsoon, many times iyong madungog din nga ako nag-ingon, God is the omnipresent God. Kung may ngunit ang omnipresent God is everywhere, anaas ng dapit. Nasa akong kauban, nasa imong kauban, nasa din sa Pilipinas, nasa sa gawas sa nasuda. Tungod kay, ang iyang pagka-omnipresent, dili limited ang iyang presensya sa lamang kalugar. Naasya sa tanang lugar, makiksunan. Og dili po ningon nga dahil sa dili karon, o niya diya na po siya, sunod adlaw dito na po sa pikas, no dili. Sa parehas nga panahon, igsoon, anaas siya sa tanang dapit, makiwigan. This is omnipresent God. So, sayang saad nga ito kang Joshua nga gipanglandungan kahapon, Joshua, I will be with you. Tungod lagi kay si Joshua, isip leader igsoon will be passing through daghang kay mga difficult nga mga panghitabo sa kinabuhi. Hagit siya ang pagka-leadership. Amin siya ang pagka-leader. Gawas nga lisod kayo magsigig baklay sa taas ka panahon, padulong sa yutang saad. Naapa mga tao nga gahi og ulo ngayang gidumalahan. O yan, naapoy pipila ka mga leaders igsoon nga musupak nga to kaniya. So di sayon igsoon ang iyang yuptan nga katungdanan. Pero gitawag siya sa Dios aron pulihan si Moses. Nga asa si Moses may unang gigamit sa Dios
aron pagawas ang makatawan sa gikan sa pagkulipon sa Ehipto, padulong adto sa yutang Saad ang Kanaan. Og daghang kanila ang wa makaabot, makaigsuonan tungod kay gitugot sa Dios nga maglibot-libot na lang sila diya sa kamingawan o deserto makaigsuonan. And 40 years. Og matod pa sa usag ka Bible commentator nga niabot og 40 years ang ilang journey from Egypt to Land of Canaan tungod sa ilang pagkamasinopakon nga to sa Dios. Og matod pa po sa usag ka magwali. Ang atong pagkadili matinumanon o ang atong pagkamasopakon sa Ginoo, it will delay God's plan sa atong kinabuhi. Ang atong kunong dili pagsunod sa Dios o atong pagsupak sa Ginoo, mao ni makapalangan sa iyang pinakaplano sa atong kinabuhi. Nga sama sa mga Israelites, nga siguro matod nila ilalantong baklayon padulong dito for taas ng 2 kabulan. But it took them 40 years mga kaibigan makisunan. Nang sa atong gibasa karon saad sa Dios ngadto sa mga katawan niya the Israelites. Pero ato ni ang kunon nga saad alang usab kanako alang kanimo alang kanatong tanan ng mga katawan sa Dios o mga anak sa Dios. Sa matag butang o kasakit kalisdanan nga atong maagyan, pakanindot pamarandungon o ga kanang hunaon-naon nga atong kauban ang Dios makibigan. Maging nindot. When we pass through, when we pass through difficult circumstances, God is with us. Now, kung atong sabton pag-ayo igsuon kinimao nga pulong sa Dios. Ang Dios wala siya gakuha og wa gatugot kanato nga makaagi og kalisdanan sa kinabuhi. Lasulti iya kitang gitugutan nga makaagi diya. Og wa niya ginakuha kini mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Pero ang kanindot lang igsoon mao kini, wa man niya kuha, gitugot man niya kita mulabang ana mga difficult nga mga pagkitabo sa kinabuhi. Ang kanindot, kauban nato siya makigsoonan. So, kumuagi man ka, mutungas man kang bukid, na ang Diyos imong kauban. Muagi man kagdalan nga lubak-lubakon o lisod kaayo, ang Diyos imong kauban. O niya, din isong ibasa, igsoon, versikulo 2, ang kaninot mao kini. Kung muagi ka og tubig, muuban ako kanimo. Wow, salamat sa Dios. Nga kung ato ning sabton pagayo, balag pag magbaha, kauban mo ako. Balag pa na'y bagyo. Unya, nasakay ka sa sakayan, bangka o barko. Ana ako, imong kauban. Kung mutabo ka sa mga suba, dili ka malumos. Kung muagi ka sa kalayo, dili ka mapaso. Ang dilaab ni ini, dili makalamoy kanimo. Igsoon di man ni literal. Igsoon nga kanang mutunog kag kalayo di ka mapaso. Although there were incidents igsoon nga kanang ang tao na sa peligro sama adtong panahon ni Sadrak Meshak Abednego nga gilabay sila adto sa dilaab nga kalayo. Wa sila maunsa. Kano man, kay tulo ang gilabay, naibulo ang tanala, nga nung upat man lagi sila. O niya ang usa nga naa, nga ilang kauban,
kanang ang iyang panagway no diri sa makanato lato sulting grabe ang glory magigsuonan so tulo ang gilabay upat lang makita kay ang tinod God was with them magigsuonan adtong tulo Sadrak Mesak at Abednego og tungod ni ana igsuon wa sila mapaso wa sila matay mamangod to'y silot nang ihatag kanila kay wa man sila musimba at to'y akong bantayog ribolto gagihimo sa hari King Nebuchadnezzar. So, kanto igsoon, huwag sila maunsa. Kung matabog ka sa suba, dili ka malumos. Tanawa sila ni Moses ni tabog sila sa suba. Huwag sila maunsa. Si Jesus, kauban siya matinunan, igsoon ay panahon igsoon. Nga samasakay sa sakayan, naglawig sila. Igsoon, diya sa tubig. Grabe kayo, niabot ang bagyo, grabe kayo. Ang baludag ko kayo nga murag ang mga disipulo niya ni aksyon na og kapanik, aksyon nagkahadlok igsoon. O niya, tanan nila ng gibuhat para gi sila malunod. Hangtod nga ilang hunaan si Jesus, ilang kauban, tuwa dito natulog di sa ubos. Pagkanto mga panahon, igsoon ko yung mga sabdo pag ang Diyos mitugot ni atong higayon na may tabo og ilang masatian. Aron ilang pangitaon sa Jesus. Og bisit na unsa kadagko sa maladiksyon, wa sila maunsa tungod ang Diyos ilang kauban. Mangingon kon mo agi ka sa tubig, mo uban ako kanimo. Igsoon ko atong sabton kinidi ay una. No? Sa atong papalagat sa Diyos, igsoon, it is normal nga aduna gyoy mga difficult times o kalisdanan nga atong masinatian. Kay matod pa sa kanta, God does not promise earthly wealth and honor. Kanang kumbagawa sa magsaad nga tagaantag nindot kayong klaseng kinabuhi. No? Ang yan nagisaad nga. He will always be with us. No? May saad niya. So kung siya itong kauban din, para na ako igsoon, ang tanaa ka niya. Our needs will be provided. Ani ang Diyos. So ang Diyos, wa siya magsaad, pero sa diyang mutabo kita, sa unsa mang klaseng kasatian sa kanabi, ato siyang kauban makigsoonan. So kung ato nang ibutang po digsoon, sa lalaing pagkitabong ang itugot, sama sa lindol, linog nga iyang gitugot igsoon timani ang Dios atong kauban anang panahon sa pagtayog sa yuta usay makingunta Ginoo asa man ka naunay mga pangutan asa man ka sa panahon nga mas gikinahanglan ka nako sama atong kantang footprint in the sun unahuna siya gibayaan sa Dios wa lang niya masabtan nga gikugos diay sa Ginoo mabit atong ang tunog nga nakita nga primero duha man kasets pero pagtan-aw niya atong panahon nga nasa problema nga kinahanglan sa Dios iyang nakita usa na lang kasit nga tunob ang iyang makita igsoon og abi niya gibiyaan sa Dios wa siya masawa iyang masabtan nga ang tunob iyang nakita dili iya kun dili iya sa Dios kay siya gikugos di ay sa Ginoo gikarga sa Ginoo malusay nga Ginoo asa man ka wa ta kasabot igsoon nga iya detang gisakwat ato siyang kauban. Kung muagi ka sa tubig mo, uban ako kanimo. So, kining tubig igsoon, para na ako, represents lalaing mga problema sa kinabuhi. Lalaing pagsulay sa kinabuhi. It might be financial issues or physical nga problema sa tao. Sama sa baratian. Problema sa relasyon. So, sa buong tubig, representing so on sa mga kasakit sa kinabuhi, financial, atong health nga usahay na problema atong lawas, physically. Natay gipang bati sa lawas. O di lalimig so on pag natay batiun sa atong lawas.
Pero ang kanindo tigsoon, sama ani, muuban ako kanimo. So sa atong pagtabok igsoon, to whatever circumstances, atong pag-agi ni ana, God is with us. So as we pass through difficult times, God is with us. Og tungod di ini igsoon, matod pa din eh, why may tabo ni mo? Mabito, if God is in us, who can be against us? Why may tabo ni mo kung among sabton, nga dili ka malumos, wag ka layo, dili ka mapaso, ang dilaab ni di makasunog ka ni mo? Sulti, why makadaot ka na to, igsoon, samtang ana kita sa kamot sa Diyos? Nga naman, ayaw yung diri, oh, tungod din eh, ayaw kadlok, kay kauban mo ako. Igsoon ka ng kadlok, manggod, maugini, makapaluya ka na to ka ng kadlok. Nang uban, pastor, dili na lang ko pa-check up kay mahadlok na hinoon ko. So, samot na hinoon ko magkasakit. No, Dixon, kung batiyon ni mo ang kadlok, samot ka magkasakit. Pero di ba pwede ka di ko mapacheck up? So, ang ato pag-ampo, Ginoo, naman ko'y batiyon, mapacheck up ko. Ako lang isalik ka ni mo ang tanan, busa, wa ko'y dapat kadlokan o kabalakan. Kay ikaw man akong kauban. So dili itong adik ko pa-check up kay samot noong ko batiyon o kadlog. Ay panunig suon nga magpa-BP ko, yung taas akong BP. Ang isulti sa akong mag-BP sa ako kay kanang okay ra, normal ra. Pero actually taas. Di lang niya isulti kay basic ko noong nauna niya basic ko niya balaka ko musamot o kataas akong BP. Naku dili oy dapat isulti nyo at least maglikay ko kung unsay dapat likayan kay taas kong BP kaysa magunauna akong normal akong BP pero taas di ay so basic ko niya di ko magamping. Ikson ayaw kahadlok kay kauban mo ako matod pa sa Dios. So, igsoon dapat kadlukan. Ganan, ganuman. Adio. Kung imong tanaw nigsoon, no, ganuman nga kita musalig sa Ginoo. Ay, kundi o. Bililon og dungganon ka alang kanako. Wow. Igsoon bililon ka atubangan sa Dios. Onya, gigugma ko ikaw na sa verse 4. So bililon ta, dungganon ta, resulta igsoon, precious ta in the sight of God, then gigugma kita sa Dios. O yung gugma sa Dios, pagkadako sa gugma sa Ginoo, igsoon, pagkadako sa gugma sa Ginoo, o ito siyang gugma, yagitang tabangan, di tanya pasagdan. Sa panahon nga naakita sa kasakit o kasubaanan, nasa kaliso, di tapasagdan sa Dios kay bililhon ka. Gigugma ka sa Ginoo. Mogini atog yung ununaon kanunay. Og sa matagbutang ngayang gitugot igsoon ng atong masetian kana igsoon ang tanan alang sa iyang kaymayaan. In verse 7 sila ang mga katawan nga akong gitawag, gibuhat ko sila alang sa akong kadungganan. Wow! Lansulti igsoon, ubanan tabangan ka sa Ginoo, aron magpabilin tang buhi, aron siya kanunay madayig sa imo o sa akong kinabuhi. We exist for God's glory. Lagtod sulti makigsoonan. Mga di kita yung pasagdan kaya matanggi buhat gani alang sa iyang kamayaan iya kitang itawag aron siya may maya sa atong matag kinabuhi igsoon kaibigan ko.
So, usbon ko, naibutang nga dito masabtan. Sama to akong istorya kaniadto, ako lang sublion, alas sa bagong tipaminawan. Katong paitabo sa igsoon ni Maria o ni Marta. Nga namatay ang igsoon nga si Lazaro. Nangandoy mangi sila nga unta mabot si Jesus, kanya balo sa Jesus milagroso nga Diyos, ug muayos ang masakiton. Pero si Jesus wa ni abot hangtod namatay si Lazaro. So, ni adto si Jesus kanila, adto na duog ni Jesus nga namatay na siya, si Lazaro. Pakadungog ni Marta nga padulong si Jesus iyang gitagbo. Pagkita nila ang pulong nga iyang gilitok mao kini. Kung naa ka paunta, wala unta mamatay akong igsoon. Ginoo. Kung naa ka paunta, mamatay akong igsoon, natusulti ang buti pasabot adto ni Marta og ni Maria. Lord, Ginoo, asa man ka atong panahon nga amo kang gikinanglan? Kaya kung naa ka paunta, huwag inunta ni mahitabo. Natay mapagitabo o may naay pangitabo igsoon to masabtan. Pero tanan, gitugot sa Diyos, kaya aduna siya ay pagabuhaton. Huwag alang ka nako, alang siyang kadungganan. Nasalamat sa Diyos yung balaang pulong at mandungog karon ako ninaot igsoon. Nga, maangko nato ang kalinaw, taliwala sa mga panahon nga full of uncertainties. Maangko nato ang kalinaw, taliwala sa mga atong sinati karon nga may nato difficult. Kan may nato difficult igsoon kay tinuod karon panahon, grabe ka. Daghan mga negosyo igsoon nga apektado. Di lamang sa ato diri sa Pilipinas, apang business sa Dubai karon igsoon, dagang kumpanya nga gapang siradaan sa Dubai. Naday mga companies gapang siradaan. Now siguro igsoon, tungod siyo sa naitabo nga milabay ng gira. Nga hantod karon ato rin, pagkakayagin matiwas. Sa nasod Pilipinas pod, medyo kuan pod, lisod. Dahil magkaigsoon na grabe ang korupsyon. Huwag na kinalang kini mga pag-ampo. Pero taliwala yung tanan, igsoon, akong pag-ampo nga magkinabuit ang normal, malinawon. Sarges Ginoo, di niya pasagdan kay grabe ang gugma sa Diyos ka na to. Pagkadako siyang gugma, makibang magkigsoonan. So just trust the Lord. Kay ang Diyos, kung gasakay ng bangka, ang Diyos atong kauban sa bangka ng atong gisakyan. So, kung unsa mang imong kasantian karon igsoon, just trust God. He is with you. Imo siyang kauban, ato siyang kauban. Nakaibalatian karon, timani, ang Diyos imong kauban. Nakapinangalan karon, ang Diyos imong kauban. Nakaproblema sa pamilya, sa imong anak, o bana o asawa, ang Diyos imong kauban. So, to whatever experiences o whatever circumstances na kanimo, God is with us. God is with you. Dili niya kuwaon ang mga kasakit. Ang kanindot lang, iyatang ubanan. Salamat sa Diyos dalaygo ng Ginoo. Ayang saad atong kuptan, I will be with you. Salamat o dalaygo ng Diyos. Igsoon at tangi ang atong mga pag-ampo.

Amen, takos ka Ginoo. Dugan ko gilipay mo. Pakatahom sa minsay sa awit, pakadako sa gugma sa Diyos. Awag siya ang gugma siya ang nagluwas ka nato. Awag siya pa tayo magaluwas kanimo kanako, kanatong tanan, sa lalaing sitwasyon ng atong ginatubang, lalay mga hagit ng atong nagian. Sa mga kaibigan nato nga nisakop sa grupo sa Bukidnon, naitagawao, naitagabanisilan, naitaga Amay Manabilang, naitaga Alamada, naitaga Gagayan, naitaga Davao. Oga, kini nga panawagan para para ninyo ni. Patawagas pagtabang sa grupo sa kaibigan. Eh, mo katingala ka itong karun pa nagkapaminaw, ha? Namang utay grupong gimog na 13 na katoy milabay o appeal sa itong membership commitment pag na ay mamatay ng itong kauban, atong tabangan, hatag lang tag 5 pesos nga tabang.

Matag si Mana Ikson ubay-ubay ang gapanaw, maabot og 20 kabuok. Pero ang atong pangayo matag si Mana, tulo ra gyud ka 5 pod, no dili tanan nga namatay, mangay tag 5 pero tanan nga namatay nga atong miyembro atong ginatabangan. So aron padayon to pagtabang mga kaibigan, tuguti kong manawagan para nga atong tagaan og 5 pesos para ni sa mga miyembro nato, ah. Laipod ang naa sa Satko Tabato ang kaibigan, laipod ang kaibigan sa Hingoog, laipod ang kaibigan din ni sa Surigao del Sur. Sila rapod ka tinabangay din sa Surigao del Sur, o gabasin unya na ako'y panawagan ng taga Surigao na tutabangan para karong bulan sa unyo, mga kaibigan ko. So paliyog, andam yung listahan, isuwat kining maunga pangalan para atong tabangan. Karong bulan, mga kaibigan ko. So paliyog, isuwat kini siya. Kaya mo niya itong gahinan o 5 kaibigan.

Elinya Pacanya, Apacana, San Miguel, Talagaga. Og ikatulong akong ipanawagan mga kaibigan na membro kinisulod sa 11 katuig. Taga San Miguel Maramag, San Miguel Maramag, ang pangalan Mauro Dinsaga. Mauro Dinsaga, San Miguel Maramag. Mga regular senior ni sila igsoon kay kapit naman sila 5 katuig na membro. So, ang atong ipanawagan karon puros ni mga senior citizens patungod kay lampas na 5 katuig sa namimbro, mga regular senior member nato sila. Tolokasinko ang atong ipangayo, ang tolokasinko. Manapun yung ato ipanghatag sa mga laing pang mga nipanaw kay gawas magod aning tulo na pa yung mga laing nipanaw magkaibigan. Gani, kubanaan ni ato nahatagan na ugfol ngay nabang. Pero ato lang ipanawagan para mahulipan o padainta magatabang sa mga gapanaw. Kay kada adlaw, halos kada adlaw na agay mo panaw nga membro nato sa kaibigan. Pero bisag daga mo panaw, tulurag yun. Kasingko ang ato ginapangayo matag simana o kini matag Domingo. So, ato mga kaibigan, nga nisakop sa grupo sa Bukidnon, na ay taga Cagayan de Oro City, na ay taga Wao, na ay taga Amay Manabilang, na ay taga Banisilan o Alameda. Yan na po ay taga Davao City. Salamat sa inyong sakripisyo sa pagtabang mga kaibigan magigsuunan. Salamat di kayo sa inyong gugmas pagtabang sa uban. Og karon para sa Surigao del Sur, para ni sa Surigao del Sur, ayagin mo ka tingala. Ayan nyo, lahat po itong ako'y patawagan kaniya, kinipara ni Surigao del Sur, mga kaibigan makiksuunan. Og kini, ni Panaw kini Iksuon, taga Pagbahanan, poblasyon, kurang ipangita, ha? Okay.

Kau para di surga del sur, makisura makibigan. Pagabahanan poblasyon na marihatag. Ang pangalan, Ruelio Samuntisa. Ruelio Samuntisa. Namimbro kini sulod sa usa ka tuig og upat ka bulan. Ato ninggi dadag ginabang kahapon diya sa marihatag. Walang ko magkahapit nila kay gabiin na plus medyo sudunon ang mga lugar daw. So ang atong presidente mo ay akong ipatod gabi dito. Hopefully nato to gabi. Ang pangalan Ruelio Samuntisa. Para ni Surigao del Sur ng mga membro. So diri Surigao del Sur, yes ang atong ginahatag kay gamay ramanggot punta. Di pata ni kadaghan. Mga nga yes ang atong ginatabang para itabang nato sa pamilya. Atong oras mga kaibigan, 19 minutos makalipas alas 5, mag-ampo sa ta mga kaibigan. O ba niyo sa pag-ampo karon? Langit ng Amahan, dagang salamat Ginoo sa kagayunan ni Mungyatag Kanamo, kami nagpod na kadungog sa umbalaang pulong. O salamat si Mong Saad. Nga sa tang panahon, nag-aubang na ka na mo. Bisan pa sa panahon ngayong mong itugot ng kami mga kasinati, umulata sa lalai mga kasatian sa kinabuhi. Mga kalisdanan, lalai mga hagit, balatian, kalisot sa pagkinabuhi. Lalai mga problema, lalai mga kalamidad, sama sa bagyo, lindol, baha. Amo kang kauban. Utod amo kang kauban, wa kami ang ikadlukan. Pero usay, ba't yung kami kadlok ka natawahan nun? Ako pag-ampo lamang. Nga dili ang kadlok ko, bala ka mo'y maghahari ka na mo. Inoon, magasalig lamang kami kanimos ng panahon. Huwag pasalamatan ka sa bisag unsang pagitabo. Kaya amo man kang kauban. Imo kami gipangga. Imo kami gimahal. Oga, imo kami dagaan o dakong pagtagad. Salamat o Diyos. O karon, ako gitugyan kanimo ang tanan. Labi na kanto magigsuunan nga anasa panahon amin na sila sa sitwasyon nga grabe kalisod. O ba nag-antos tungod sa mga balatian? O ba nag-antos tungod sa milabay nga linog? Gani ang uban karon nagbationg gyapon ang truma o kadlok tungod kay batag karon og unya. Anay mo abot na po, anay gakabot nga mga pagtayog. Lord, ako pag-ampo. Panalipi lamang silang tanan. O today lamang nga musalig, padayon nga musalig diya kanimo. Kaya ako nagtuo nga nagyapong kakauban. O di mong pasagdam o sa kanamo. Ang tanan nga apektado yung kaayon na guba ilang balay, na inamatyan ako pag-ampo. Lord, nabangi sila. Makamove on. O gamasin natin nila ang imo paghupay sa ilang maguluan ng kasing-kasing. Ang uban, anaapa sa mga evacuation center. Ako pag-ampo, Lord. Matagbo ang tanan nilang mga gikinanglan. O malayo sila sa mga sakit o balatian. Ang uban, apektado lang panginabuhian. Uban halos o anay magkaon. Uban halos din maabot sa sakinan gumikat pag-uba sa dalan. Di asarangani ako pag-ampo, Lord. Tabangi sila Ginoo. Nga maabot gyapon sila. O ang ilang pakinanglan will be provided.
o subang pa o Diyos nga nakasinati o mga bugat nga mga pagsulay sa kinabuhi ako pag-ampo, Lord. Tabangi silang tanan nga maangkong yapon ng kadaugan o malagpasan ang mga kasakit, kalisdanan nga ilang naagian o salamat kaya nakagyapon ilang kauban. O subang pa nga mga pre-request kung unsa makana sa imong kamot akong gitugyan, Ginoo. Ayuwa ang adunay mga balatian. Ihatag kusog ni adtong nagmalayahon. O sa tanan, o Diyos, ngay panginanglan, ma-financial man, material, o ba nga panginanglan, matagbo ka na sa pangalan ni Kristo Jesus. Lipaya ang magulanon. Og ni adto mo na wad ang paglaom, Lord, ako pag-ampo. Maangko nila ang paglaom di akan nimo. Og wa na magilaing malauman kundi ikaw lamang, O Diyos. Busa ko itugyan kanimo ang tanan. Apil ang mga OFW. O ba niya utubangin sila? Salamat, O Diyos. Dalay gun ka sa kagdapusan. Sa tanan nga nagabiyay, panalipdis lang, Ginoo. O karon adlang Domingo, salamat, Ginoo. Ihatag ko suga mong kinanglan abin sa mga alagad yung paggamiton karon ako nagampo tanang mga alagad o kaabag sa laing kapilya. Lord, o ba ni tabangi sila? Mga pari, mga pastors, ang imo pagdiog o langit nung kaalaman na akang tanang mga alagad ni mo, tanang mga pastor o pari. Imong paggamiton karon adlawa. Ako pag-ampo, Lord. Uban si mong tabang ugiya, amin sayang naggikan kanimo. Magayoy mapabot sa katawhan karon. Ihatag sa magkusog ginalan sa imong mga alagad, Ginoo. Og sa tanan nga magsisimba, panalipdi sila sa ilang pagawas puluyanan padalo simbahan, ilikais ng matang sa kadautan. Og itagbo ang tanan nga gikinanglan, pamasay padalong simbahan, fuel sa motor o sa kenan. O ako nag-ampo, Lord, nga andam kami magsakripisyo para kanimo. O di kay masayang sa gasto para lang ikaw masimba. Kauban sa magtotoo, asa kami na sakop na simbahan. Salamat, Lord. O ba ni ang tanang mga kaigsuunang nagbakko tungod sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi. O paya magluan ng kasing-kasing uligo na silang tanan. Og tabangi ang matag pamilya nga nawad-an og minahal sa kinabuhi. Salamat, Jesus. Kinang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen. O amen.

Naidanawag ka na to karon 4159 ato sa nito bagong nigsoon. May buntag din mo diya kaibigan. Nawala man. Hello, maimbuntag.

0: At ang oras karon 33 minutos makari pa sa alas 5, nainawag ka na ko kay na-desay untay plano mga anniversary diha sa hinatuan diha. Ito marag bagkura man ito nag-anniversary diha. Karon ko noon tatong kalas to, pero na-postpone June 15. Na-postpone ang maong kwan. So walay may tabo nga anniversary diha ha. Nalimot sa pangalan sa mitawag ka na ko bagway pa lang nagpaybalong dili madayon ang giplano diha nga kay magmutamot mo daw sila ba na makatag gani ingon ako di gay natugid pabugatan ato mga membro labi nang atong amot-amot tag 5 days lang tapos ang amutan ko may mga tapok tag 200 medyo bugat na sa mga membro. Anyway, igsoon so postpone ang ilang gipaygayong giplano nga anniversary diha sa hinatuan pero bagko pa man to no. Atuig na to, magtuig na. Og atensyon, kinura kalilangan. Supposedly, na di tayo meeting unya. I was thinking, so Domingo pa to siya. So, dili madayon, igsoon. Kung dili, so Domingo pa. Hello, Igan.
1: Hello, Pastor.
0: Yap.
1: Oh, sir, palupan, ginutang Pastor yung... Pastor, gandang-gandang yung si Nilo Adlawan ang nanawagan. Si Nilo Adlawan.
0: Nilo Adlawan. Sige, Igan. Salamat ikayo, ha. Naka-on-air ka karon.
1: Pastor, nanawagan.
0: Naka-radio ka. Paminaw ka karon.
1: Oo, Pastor. Naminaw ko.
0: Ah, sige, ka, sige. Ah, sige, sige. So, Nilo Adlawan, nawagan karon. Sige, Igan, ha. Kaya ka-program ko. Ah, sige. So,

ako dini. Salamat iganti sa pagtawag ha. Salamat igayo. At isa kumanounce din yung dili madayo itong meeting karon. Karon na lang sunod Domingo. Kaya ako na una magod sunod Domingo pa. Mamangod to'y na timanaan po sa akong staff akong kauban. Kaya nag-istorya magod me before me lakaw dari. Sa meeting diha. Pero mato niya, kwa man to pastor? Third Sunday pa. Ay, third Sunday na ba karon? Alagi, no, dili pa third Sunday karon. Second Sunday pa karon. Ay, third Sunday na di, ay. Kay murapit sa uno ang adili, no? Okay, second Sunday karon. Okay, second Sunday pa sa akong bawa mong good third Sunday atong meeting. So, next Sunday atong meeting diha. Oh, Jesus, pagka maayo mo.

36 minutos makalipas ang 5, Tandag City, maimunta kayong tanan, ani ako din ikaroon sa inyong tagbayan. Katumbot, makikita ka na to, ani na mo diri at bang sa Gold Bar Hotel. Inyo ko makita din eh, labi ka itong gusto mo, makikita ka na ko mo avail sa itong produkto ng VG Max o Aroma. Sayo lang ta, kay manimba man taon niya. Ani na mo diri mga alas 7, usarang ka oras, alas 7 tama alas 8. Or tama alas 9, no? Alas 7 tama alas 9, magpaabot ko ninyo. Katong makikita ka na, di alam sa gawas, no? Di sa atbang. Mga taga Tandag City nga boat, makikita ka na to. Labi ka itong boat mo avail sa itong produkto ng VG Max, may itong pinakas main sponsor. Ang inyong pagpalitig suon, dako na katabang para lang yod, no? Ang atong programa din sa Tandag City, magapadayon din sa Infinite Radio, makaibigan. May buntag sa management sa Infinite. Minsan ako'y taga magapangita ka nato sa haplas ng aroma. So na may dala ka ron, then napo tayo VG Max. So ma-avail ninyo ang atong promo price, no, promo price sa among pagbisita karon din sa Tandag City. Then katabugin ako nga din ako magka-adto pa San Miguel, no, medyo apikig kayo. At tumig prosperidad unya, then San France, then Bayugan unya, no. Siguro mga gabi eh, o hapon namin maabot diya sa Bayugan City. At tangin ninyo ako announcement, ha. Ugma, Bayugan City, kita-kita ta, ugma. Diyara mi sa murag atbang 7-Eleven. Diya nga murag, di kay to layo sa kuno sa kanang Ronbol diya. So diya mi Bayugan, ugma, buntag sayo, Bayugan City. Pero onya, apit ko dito sa Prosperidad o dito po sa San Francisco, itugot sa Ginoo.

Karno ko balik hook up kanimo. Kinsa ni be? Good morning pasan, salamat sa pulong among napatalinghugan. Akaroon nga kabuntago ni naot nga makuwaan og pagtulunan sa tagsa. From Dalag Arakan, kuta ba to request ko og song pagmata. Salamat salamat kay Igandia sa Arakan. Salamat salamat kay Jen. Jen Ingay. Good morning, pasulang paliyog. I-appeal diri sa Ingoog City. Announce ka itong nipanaw. Namagal man si Igan na kuhan kahapon, no? Igan na Vinsar. Naay nipanaw diha, Igsoon, sa Ingoog. Hatag tayo, no? Tabang mo diha. Naay nipanaw diha, no? Sa Ingoog City. Nakadawat na siya og 25,000 na ang aprobaan eh. Kay namimbro na siya sulod sa tulo katuig. Kay di magoda, medyo paspas po din ang pagdagan. Desingog mo, nagadawat na sila og

5,000 pesos diya. Mao'y nakabutang din ni Igsoon. Taga puro 4 sani libon hingo og city. Feliciano Dagok. Mao'y ni panaw diya. Katumag hatag-hatag ng mga

Pasubot ko, Tandag City, naara ko din sa inyong takbayan karon. O gakatubot mong kikita ka na to, kita-kita diya sa gawas, no? Diya sa Silong Atbang sa Gold Bar Hotel. Akin mong taligsoon, naara niya Atbang sa Dagat na Atbang naman. Hindi, kahit siya layo at itong landmark ninyo na ipangalan nga Tandaga City. Dora, ito na yung mga kalingawan din na ay Ferris wheel, among tapad na banda niya. So narami dire, o niya lang mga alas city mo ani ha. Kaya man naura ko niya, in kaso na ay mo anak diya. Tama lang ko last 9, kay adlang Domingo karon mga kaibigan. Kaya manimba po ta. Pero o niyang hapon, di ako sa Prosperidad. And then, dalik kita dito sa San Franz. Then, ugma sa buntag sa'yo. Nata diya, pero hopefully di ako mag-broadcast ugma kadlawon sa Bayugan City.

Pag matatamatod pa sa awiting zone, na bako na bako na kayahayag na sa palibot. Adlang Domingo Corona sa ito mangandam para di malitog at dog simbahan. Tagatandang ang dog simbahan sa iyo, pero hapit sa mong kadiyot na rin ha. Hapit sa mong kadiyot din eh. Katumbuot, makikita ka na to. At tumalisiner sa Infinite Radio din sa Tandag City. Katong gusto mag-dealer sa atong produkto, bisita mo din eh kaya atong isgutan nun sa umay mong dealer. Marihatag, ubay-bay na atong produkto diha. Daganta Vegemax o Aroma diha sa Marihatag, diha sa D1FM, anak mo diha. Kahapon, nangitagbo ka nato ni palitog upat. Upat kagarapang Vegemax. O niya, sa nagpromo man ko, pagpalit og usa ka garapa, naapoy libreng usa ka aroma. Maugyapon karon din eh. Palit kag upat usa ka garapa, nakay libre po nga usa ka butilyang aroma. So buy one take one Exxon sa Vegemax, pero aroma ang tikuan. Diya sa Lianga, nanapuntay aroma dito Vegemax. Kaya nagpalit kahapon si Kagawad Noel Abao. Og diya po natuan na diya kang Pastor Saldi. Og diya sa Dix RM na po siya ay produkto diya.

0: Good morning, Pastor Dan. Ang anniversary na mo, karon untang pizza 15. Onya, okay. So, morning na postpone, no? Postpone. Ikan ka, Pastor Saldi. So, na-idea announcements pa Saldi po dire. So, dire, madayon yung anniversary. Supposedly, karong pizza 15. Pastor, morning, happy amping mo sa inyong mga biyay. Happy Sunday, greet na ko akong wife. Advance, happy birthday! Uy, birthday day ni... Uy, hala, ugma na birthday ni Joy. Saya nga, igan babi, wa ako ba? Igan Joy, advance happy birthday. Grabe ni ka, generous ka magtiayon. Salamat ka, ayusap sa inyong padayong pagsuporta sa baloton sa Diyos. Igan babi o igan Joy. Ang ganun Diyos magpanalangin kaninyo. O niya pa tayo magagamit. Matod pa ni Igan Babi. Advance happy birthday, ika 42 niya ugma. Mga pag-ampo na ko pa tayo siyang paggamit sa Diyos hangtod sa pagbalik niya. I love you, Bibs. From Babi Longhino. Salamat Diyos sa imong kinabuhi. Ato ning usa sa atong mga membro sa Praise and Worship sa IMCC Valencia. At the same time, usa sa atong mga song leaders. Yeah. Salamat sa imong kinabuhi, Igan Joy. Mao sa Igan Babi.
1: Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon.
0: Ingon ako ka akong kauban dito, tama ni hapon. Gusto ni muli ni akong kauban. Ani hapon dali ila Igan Babi, ila Joy. Salamat din kayo sa lamay ang litso manok ni asawa o ang sibog litso manok na ay brand sa Banisilan, na sa Lawagan Quezon o na ay duwa kalitsunan diya sa Kalilangan. Sibog litso manok ni panagyan ni kaibigan na Diding Sibog ang lamay ang litso manok dagko, presko pa kanunay. Lami kang diplada sa ilang litso manok, juicy kayo. Sibog, litso manok. Salamat ikan diding sibog sa pagpaloy sa program Pitagpala Musika. Ikan Miriam and Jared Lumilang, salamat ikan kayo. Huwag mausap kang kaibigang Ate Levi. Levi Kasiri. Salamat ikan kayo, Ate Levi. Salamat ikan kayo, kaibigang Ate Levi. Bito ng Blackie Lumiston. Salamat ikan kayo. Ikan Nilson Dolo. Ordolio diya sa Filibayugan. Kita-kita ta ug ba Igan Nilson na. Diya lang ta tagbo sa atbang sa 7-Eleven. Diya sentro sa Pilabay 7-Eleven diya sa Bayugan basta sentro. Nga 7-Eleven diya tatagbo ugma. I mean sa yes ugma. At Lunes pero buntag sayo. Sayo. At ang ugma akong pag-announce ugma kay mangita kong lugar nga maka. Pero ugma kita ta mga alas siguro ugma mga alas 8 sa buntag. Alas 8 sa buntag. Ito 9 ako. Usar ko ka oras diya sa Bayugan. Ugma, no. Isa ka oras lang ta. Alas 8 hangtod alas 9 sa buntag diya sa Bayugan City diya sa atbang sa 7-Eleven. Rosinda Pangilan na buntag. Maritisiga ba niya lagad? Dudong, morning pasudan. Radyo Ramin na Minaw, Alaga Dudong. Amping pasudan. Salamat Iga na Marites o Igan Alaga Dudong Siga. Amen, Pastor. Nakredit yun ko sa atong gibanggaan ang among gisakyat nga motor o kadtong napaso sa ininit nga tubig. Wala. No. Kung wala ang Diyos ambot, naunsa na ka. Walay makatupong sa kaayo sa Diyos, gamhanan, bisan, asa kita karon mo, sangpit lang sa ngalan ni Jesus, luwason niya kita from Inday, Karisosa. Ikan Inday, may buntag. Nayabanig, usa katakuring initing soon, wagin siya maunsa. O salamat na ni Aroma, nga iyang giyabos, iyang tiil. Wagin tao, mapasnot. O niya, kibagaan, pagkislag motor, wagin siya maunsa, tungod sa presensya sa Diyos. Salamat ni kayaan, glory to God. May buntag Igan Chris, Igan Rene Amor diha sa Bantuanon. Grabe po ni ka generous nga magtiayon. Kagawad itatanggal yun. Salamat sa pagpaloyo. Kagawad mayang de Villieres, Igan Alma Lutrago, Rubicinto, salamat din kayo. O, kagaibigan at turut, alungin, salamat din usap kayo. Igan Hilin Pareya, Nanay Bibi Mopas, abusap kaibigan Danilo Mag-usara, salamat din kayo.

0: Gode em pasudan, salamat sa balaang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin, wala imposible kaniya kay si Amaoy magagiya sa tanan. Salamat ikan Roger Utagan, Liangga. Salamat ika ayo. Mulabay ko diya otro niya, kay goy mangkog prosperidad niya. Katulad tuyo kanako, atiks lang mo. Adiya sa Liangga. Sa atong numero nga 112. Apil sa Mariatag, labay gapong ko niya dito. Pero di ko mudugay, kung namoy tuyo, text lang mo sa ako, kay tagbo lang nagyapunta dito. Kay mapit mi unya dito sa kadali sa istasyonan, diya sa D1 FM. Amen kayo ang pulong sa Ginoo Pastor tungod sa iyang gugma, iya kitang giluas. No, salamat di kayo. Iksoon to oras karon, 51 minutos makalipas alas 5. Salamat di kayo sa Ginoo, iksoon nga kanang gawas nun pagkikita magkapamalandong sa balaang presensya sa Dios o makadungog sa maminsay pinagi sa lawito no siyang balaang pulong. O ga, salamat di kayo no. Sa mga minsay nga ato madungog ang matagbuntag. Na glory to God. Makipamaksyonan. Salamat di kayo sa Dios no. Nga atong madungog kanunay ang iyang balaang pulong. Makiksuunan. Karong panahon, palinta mag-ampo. Kaya tumabating suon ang mga sinyalis sa pagbalik ni Jesus. Sama ani nga lindol, kaning nga linog, o sa manggod ni siya, makibigan sa mga ilanan. Nga si Jesus, no, apit na mubalik.
1: Nga ang Biblia nag-ingon, ug mahitabo, ang mga gutom ug mga linog sa nagkakaing dapit. Kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit.
0: Amen. 52 minutos makalipas ang 5, bako na magkaibigan.
2: Nga atong naagian.
0: Usa ni linog nga atong naagian.

Atong oras igsoon karon, 55 minutos makalipas alas 5. By the way, maayong buntag diya kang nanay, Nevis, Rolly. Usan ni siya ka 85 anyos ng atong tigpaminawan. No, salamat nanay sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. No, salamat ikayo. O kang Manuela Roes, diya sa Marlica. Salamat kay Igana Manuel, salamat salamat kayo. O gakang kaibigang Wilfrida Rufano o Gamila Salazar diya sa San Fernando Bislig City. Salamat salamat kayo ha, kayo to namang igan, salamat kay Helena Gatayan, no? And then Danilo Barrera Jr. O igan edita, salamat sa pagtagbo kahapon, no? Salamat din kayo, nalipay ko nga ni tagbo kahapon dito. O sa tanan natong mga kaibigan nga ni tagbo kanamo kahapon, dagang dagang salamat kay kaibigan, ha? Salamat din kayo.

Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula may itong pinakamin sponsor, makiksuunan at tumo sa mga estasyonan. Diya exclusive palit atong produkto nga Vegemax, atong aroma. Wa manggoy aroma ikso sa butika. Gawas iksoon diha sa Gen Pharmacy sa Trento na tay butika diha. Mapalit ang produkto nga Vegemax og aroma. Og diha pod sa Rosario sa kanang RTR Pharmacy. Ana mo dig soon sa RTR Pharmacy kada ditong produkto nga Vegemax og aroma. Atong oras igsoon karon kaya hapit na gyud mao man igsoon. Hapit na. Asmon ko bakod na mga kaibigan.

Araw, mahal baluel, usa sa nagpaluyo sa itong programa Igsoon, grabe kanindot nga haplas, oga. Ato na si Igsoon eh, kay nakatabang sa tao, unya nakatabang po sa atong radio program. Araw pa tayong tamadong Igsoon sa taga mga dapit din eh, sa Mindanao o sa Visayas. Ang aroma atong pinakaminspon atong sponsor og ang Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. May buntag sa mga bagongon family sa Lagunglong. Salamat usab sa inyong pagtabang para sa bulaton sa Dios. Mga kaibigan sa Kolosuyan, salamat igayo. Og sa mga kaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Igan BB Apat. Og diya sa Kolosuyan, pinanguluan ni Igan Maning Apardo. Salamat, salamat yung mga Igan. Kagawa din na tanggal yung salamat igayo.

Mga kaibigan, manamili tataw digong oras. Sa ngalan, subuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio temporaryong manamili itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Maayong buntag kanyong tanan. To God be the glory.

0: 98.5 Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Panginoon, itinataas ko ang iyong pangalan sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na banal, tapat, at makapangyarihan sa lahat. Walang katulad mo. Ang iyong pag-ibig ay wagas, ang iyong awa ay walang hanggan, at ang iyong presensya ay nagbibigay buhay at kapayapaan. Salamat sa bawat bagong araw na ipinagkakaloob mo. Salamat sa hininga, sa liwanag, at sa panibagong pag-asa. Sa bawat tibok ng puso ko, nais kitang pasalamatan at purihin. Hindi man ako perpekto, patuloy mo akong minamahal at binibigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo. Sa gitna ng lahat ng nangyayari sa mundo, ikaw ang hindi nagbabago. Itinatanghal ko na ikaw ang Diyos sa buhay ko. Ikaw ang sentro ng lahat. Pinupuri kita hindi lang sa salita, kundi pati sa aking puso at gawa. Tanggapin mo ang aking papuri, O Diyos, dahil karapat-dapat kang parangalan magpakailanman. Panginoon, alam ko na ang mga plano mo ay mas mataas kaysa sa aking pangunawa. Kahit minsan hindi malinaw ang direksyon, nagtitiwala ako na ikaw ang gumagabay sa bawat hakbang ko. Salamat sa iyong katapatan. Sa mga panahong hindi ko alam ang gagawin, nariyan ka upang ako'y akayin. Hindi kailanman napako ang mga pangako mo. Kahit ako'y nagkulang, nanatili kang tapat. Pinaalalahanan mo ako na sa lahat ng bagay, may layunin ka. Kaya't ngayon, isinuko ko ang aking sariling plano at inaangkin ko ang plano mong mas mabuti para sa akin. Bigyan mo ako ng pusong mapagpakumbaba at mata na marunong umasa sa iyo. Nais kong sumunod sa landas na inilaan mo. Ikaw ang Diyos ng katotohanan at ang salita mo ay gabay ng aking buhay. Sa'yo ako, lubos na nagtitiwala. Ama, sa gitna ng mga pagsubok at unos ng buhay, ikaw ang aking lakas at sandigan. Kapag ang paligid ay puno ng takot at pag-aalala, ikaw ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Kahit na tila hindi ko na kaya, pinapatatag mo ako. Salamat dahil sa'yo, hindi ako kailanman nag-iisa. Tulungan mo akong manatiling matatag sa bawat laban. Hindi sa sarili kong lakas, kundi sa iyong kapangyarihan. Palakasin mo ang aking loob at linangin mo ang pananampalataya ko. Kapag ang apoy ng pagsubok ay naglalagablab, hawakan mo ako at huwag mo akong pabayaan. Punuin mo ako ng pag-asa at tapang. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat ng bigat ng loob dahil alam kong ikaw ang aking tagapagligtas. Ang buhay ay maaring maging mahirap, pero sa iyo may tagumpay. Ikaw ang aking tagapagtanggol, Panginoon. Panginoon, salamat sa pag-ibig mong hindi nagbabago. Isang pag-ibig na hindi nakabase sa aking pagiging karapat-dapat, kundi sa iyong biyaya. Sa dami ng pagkakamali ko, patuloy mo akong tinatanggap. Hindi mo ako tinulak palayo. Bagkus, inakap mo ako ng buong pagmamahal. Napakasarap sa puso na malaman na ako'y tinawag mong anak at kaibigan. Kahit minsan ay duda ako sa sarili ko, pinapaalala mo sa akin na ako'y mahalaga sa iyong mga mata. Salamat sa sakripisyo ni Jesus na nagpatunay ng tunay mong pagmamahal. Sa iyong pag-ibig, natatagpuan ko ang kapayapaan, ang layunin, at ang buong pagkatao ko. Hindi ko man masuklian ang iyong kabutihan, nais kong ialay ang buhay ko bilang pasasalamat. Salamat, Ama, sa wagas mong pagmamahal. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Panginoon, sa araw na ito, Muli kong ipinapahayag na ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan ko. Maraming boses sa mundo ang gustong ilayo ako sa iyo, pero pinipili kong manatiling tapat sa iyo. Hindi ko hahayaan ang mga kasinungalingan ng kaaway na guluhin ang aking puso. Ikaw ang aking lakas, ang aking kaligayahan, at ang aking tunay na sandigan. Kahit may mga pagkakataong nanghihina ang loob ko, alam kong nariyan ka upang ako'y itayo muli. Pinipili kong manampalataya sa kabutihan mo. Kahit hindi ko pa nakikita ang sagot sa aking mga panalangin, ang puso ko ay patuloy na umaasa sa iyong plano. Panginoon, ikaw lang ang aking Diyos. Hindi ko hahayaang may pumalit sa iyo sa buhay ko. Sa bawat araw, gusto kong mabuhay para luwalhatiin ka. Sa iyo lamang ako umaasa. Banal na Espiritu, hinihiling ko ang iyong patuloy na paggabay sa akin. Sa mundong puno ng tukso at ingay, nais kong marinig ang iyong tinig ng malinaw. Bigyan mo ako ng pusong mapagpakumbaba at taingang handang makinig. Kailangan ko ng iyong karunungan upang makagawa ng tamang desisyon. Ilayo mo ako sa mga daang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ako man ay maliligaw, hatakin mo ako pabalik. Turuan mo akong mamuhay ng may kabanalan at katotohanan. Panatilihing gising ang aking espiritu upang hindi ako malinlang ng kaaway. Iparamdam mo ang iyong presensya sa bawat sandali, sa trabaho, sa pamilya, at maging sa katahimikan. Ikaw ang aking ilaw sa dilim, ang aking gabay sa bawat hakbang. Salamat, Banal na Espiritu, sa walang sawang pag-akay sa akin. Panginoon, aminado ako na madalas akong mapuno ng takot at pag-aalala. Pero ngayong araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng bumabagabag sa puso ko. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat ng bagay, pero naniniwala ako na ikaw ang may hawak ng aking bukas. Tulungan mo akong bitawan ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin at ipagkatiwala ang lahat sa iyong mga kamay. Palitan mo ang aking takot ng pananampalataya. Punuin mo ako ng kapayapaang galing sa iyo. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, kunin mo ang aking kabigatan at bigyan mo ako ng kapahingahan. Sa iyo ko isinuko ang lahat ng aking takot, duda at pag-aalala. Sa presensya mo ako ligtas, hindi ako matitinag dahil ikaw ang aking tagapangalaga. Panginoon, ngayon ay muling inuulit ko ang aking pangako. Ikaw lamang ang Diyos ng puso ko. Si Jesus ang tanging hari ng aking buhay. Wala nang ibang makakaupo sa trono ng puso ko kundi ikaw. Alisin mo ang anumang humahadlang sa relasyon ko sa iyo, mga bagay na nagpapalayo sa akin, kahit gaano pa ito kaakit-akit. Ituwid mo ang aking puso kapag ito'y naliligaw. Banal na Espiritu, tulungan mo akong huwag madistract sa mga bagay na walang kabuluhan. Paalalahanan mo ako araw-araw na si Kristo lang ang sapat. Nais kong mag-focus sa mga bagay na may halaga sa langit. Panginoon, linisin mo ang puso ko mula sa anumang uri ng idolatry. Maging ikaw lamang ang mahalin at pagsilbihan ko sa lahat ng oras. Ikaw ang una, ikaw ang huli, at ikaw ang lahat sa buhay ko. Panginoon, salamat po dahil sa pamamagitan ni Jesus, ako'y buo at tinubos. Hindi na ako alipin ng kahapon, kundi anak mo na may bagong buhay. Tinanggap ko ang kaligtasang hindi ko kayang bayaran. Isang kaloob mula sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ang katawan ko ay templo ng Banal na Espiritu. Pinili mo ako, minarkahan, at sinilyuhan ng iyong presensya. Hindi ako kulang, hindi ako naiwan. Ako'y kumpleto kay Kristo. Salamat sa dugo ni Jesus na siyang naging kabayaran ng aking kasalanan. Sa krus, itinakda mo ang aking halaga. Mas mahal pa sa ginto't pilak. Paalalahanan mo ako araw-araw na ako'y tagapagmana ng iyong kaharian. Sa panahon ng kahinaan, ipaalala mo na ako'y higit pa sa mananagumpay kay Kristo Jesus. Ikaw ang aking tagapagligtas at sa iyo ang lahat ng papuri. Salamat, Panginoon, sa bawat sandali ng panalangin na ito. Salamat sa iyong presensya, sa kapayapaan na iyong ibinibigay, at sa katiyakang hindi mo kami kailanman iiwan. Lahat ng aming sinabi, iniyakan, at inalay ay itinatagubilin namin sa iyo, O Diyos. Tanggapin mo ang aming pusong mapagpakumbaba at palaging umaasa sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Kaibigan, bago ka magtapos sa video na ito, nais kitang imbitahan. Mag-iwan ka ng prayer request sa comment section. Walang kahihiyan sa paghingi ng panalangin. Lahat tayo ay may pinagdaraanan. At ang komunidad na ito ay handang makinig at manalangin para sa iyo. Hinihikayat din kita na basahin ang mga panalangin ng iba at ipanalangin sila. Isang simpleng ipagdarasal kita ay makakapagbigay ng pag-asa at lakas sa puso ng kapwa mo mananampalataya. Sa comment section, hindi ka nag-iisa. Narito tayo para sa isa't isa. Sama-sama tayong manalangin, magkaisa sa pananampalataya, at damhin ang pag-ibig ng Diyos na buhay at tapat. Ibahagi ang iyong panalangin, ipagdasal ang iba, at sama-sama tayong lumago sa presensya ng Diyos.
0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.